0: khadim rasoul ligey bi ba weru tero ñu wara wor kom jël wor nga ko amul wor nga kon ñu li jël yalla nan taxaw ko am nan wuti ta jayante ko ta tan ko ci def ne mom mi kat wax na ni li ñor yalla nga ko denk way li gëna wor moy ngeerumul yalla mom la sakku mom ngay am do taggu mom tay do taggu mom ëlëk way li dul mom dang ko fi bayyi kon nak li yittem ne suñu yitté nan takku taxaw tem ba liggey bi yokku ndax yokku na ba nopi way yoon señ touba amu tank ginnaw tank kanam lam te won nañ ko kat aljuma ju jek juroom fukk na ba juroom ju ñaarel juroom ben fukk na ba juroom ñet juroom ñet tay ji juroom ñet fukk ak ñet kanam rek kon nak nañ taxaw tem te liggey te jayante wal bayfal lamu yor momuko jef bu jotté dang ci jayante mo meuna yokko way ko deg mu ni señ bi diggé mané suko bëgg mom limu bëgg ñu man ko day nak bopam te liggey señ bi bu ñu né aïcha bu la kenn jëk bari ko la bu ñuy bërëng so jappé mu dem so jappul mu dem kon nañ ci and mi ngi ni yetti aljuma jall na yi ci def nañ taxaw tam ne barmol kat bin barmol bu nam du bokk bu du nam ku jëfi ndigal do xibon ku bayyi ndigal nak di nga xibon jere gene jëf ne mi ngeerem ñepp te sant ñepp nan fi dajewat aljuma ak jam inshallah amin fall la ilaha illallah amin fall amin fall
1: la ilaha illallah
0: amin fall amin amin